Ola tu fwelo fango le tato kuru kalame ile masengo faya unga so usu faya unga sa mola ba pena bra unga lo etau tua iya ma peanga ye kui mra wa wina walo mfana u ma lola pa le tau tua ele fai mofia la au tau pito la au al pesare ne mo chou